korau nong na wang bara panthau ipa na mawangi rup raga gi saisak pachingna sakpa basaspati mayum jayant kumar sarmana sairengba laibakning ba isai anisubo oina tabisi.

0: потом другие, сатам лоин хонгамли. Дубу, цауруво кунан памисиди, насису адам лейни. Карунда самсира, контуон сису ион олам лейни. Даупун силу июмси, си ойкадра. Манита! Итак, он сибук и юмги контонита. А, итак, куй юм сибук. Крину. И мумаши, кори добрыли. Ми ям лангита. А, исасын.
1: Ипа.
0: Итак, он сибук и юм си натра.
1: Мане, папу.
0: Ай, мапу, на балакване. Итак, улейки, бра.
1: Ленсен, бео. Ima, mapanda mila iya ima.
2: Kanala iya ba? Sige ibong nina. Oh, moy ba? Sige nataw lae, nataw nararo. Oh, moy ba? Ibong, nang lakpada nataw yawrutro. Ibu sopa, napagalun na tinarambas, singgi na pani. Nakuiti ka oram na ni. Isay mo sa, napasi imong takaw sila lang. Napagipot habiyana na banig tinang tasim ko.
3: Pa, imong daling sinbisi pa. Nasana mo ay kway, ipagi ngamjaw karadang lanjeki pa. Daling sinbiro, sonda.
0: Isyan, itaw karitaw pra. Ay, yam na sinarap rini.
2: Kariyay na paudan lang siya. Nataw do, nung sirabay mong manungay ko, ikuhay ko tatong lamlaga. Simi ba mapugi ko, yataan ka rin mo.
0: Kari, taulay traba. Nungay kita. Itaw nang ka, ay na pamatungin na ay lakon. Nang di kay kilot, bra. Hindi ako. Son, itaw kita nopsi. Karam na to kima na.
2: Ibon, iham na nung ayta bataw do nita. Nataw do, lang paisat kima ni. Singi kul kaya lalak pata. Men maraging ang kailan silo pa huwag raman ni. Men maraming na paraga siyan ta tambi ka. Ado dagi, nung ay kita ba na masado bipiwang kihay. Wakan na waba ni, sabat tapa mapung pada ba ni, adum na lay naway ba siya ni. Mayan marji indagi hatag tatado rin. Nataw do, laying do na karati parang ni. Adubo, adubo ikang kangaw da na nga hang do. Mwan pa ba?
0: Ito! Ngayon tawara. Nang napamdyan ang mga pingarong ay napunan rene. Pingarong siya itaw nung una sinanam kaya habang idamagta purang paninin. Lao ang pingarong lang sila roon itaw nung sila.
2: Ibong natawagi yata pam mangguan pamenda tamli ba po to sita. Natao na pa ang sarang baping ngayon to, kuduhon tambi ko niya.
0: Itaw. Itaw ka, ay nakibamatong ina. Pingarong sabalo ine. Itaw di sunglang lakidre. Ay, itaw ko, kuy na ngayon. Isasin, yay, puni, matam, oiram lagan ikan doon na. Ay, isamak, hento, tiluran ikan doon na, pingarong budo na. Nakoy isida lang po niya. At upo, nung siwa ay itaw, duga uno, ay patamlam trabahan eh. Itaw, tingki na taw na isasin, yay, patawin ito. nang napam jaram ba pingaru purak le. Purak le ne tao pingaru se tao nang onda sinaram ke. Tao. Tao char sini sa mak yai pa na mak kanduna. Char lam ba pingaru se. Sing tam anigi. Luksi na pagi kutam na. Langla oiraga. Ayeng tung koi na chanapi na na thamba ngamba oira sanu ko nung shira vai ta.

yen chembum bilasini gi khunjelda kumantem prakasna sering bi sei mata bire mathang namu le jere nu jagi na pad chilli bana chom do sum se hoba hamom na bana sakpa yum nam dakeshor nu sering ba manipuri mata mi sei

Adamda tabiri busi Akash Bani Imphal gi Kangla channel gi thoram ne Tambangam da ba miyoi begi mopok ne ngasi se ni paujin de haiyeng se ni pauktak de miyoi begi mopok kana su amar ne te pomna ma kauk thok tana hingmina ki se taibang phambak asida matam khara dang de wapha masiga loina na mathang lokha chai ba film e food boniam thok chongi naitom khonjel da hero ji nauroi bam na sairing ba ranbi thongana senang ba isaini kudol dam jeri

아가스바니 인팔 세팅 산에 럭다이 부퉁 보잔 스일 가톰 담퍼브이 세잔 가톰 커브이 메탈람 담퍼브 메 메뎅 메 미터 파이팅 데데 포인트 카체루 킬로하스 파이터사 렉셀 레카나이 타브레인 카나이븐 피 세잔 가톰 참 아가스바니 인팔라 두코 세잔 가톰 참삼 담퍼브 메 시바지 카마이 IC Nagoya Asian Games ko mira pai sanuri na silver medal la kanthe se Nagoya ko lang pak mai weightlifting tong kg lite sku category ko saikho mira bai ri na silver medal la kane kum sing ka fast school le sku ta sat ko Bangkok ko lang pak mai Asian Games ko India tong karna Malaysia ri na mitum buruk me khem na mi ko te lei me sna silver medal la kamai tang ko se do mira bai ri na medal he la dak pi tong e Manipur Police kanina tam khabu tang me Assam Rifles tung karu me kang khaluna Nongpok Chiang Mai Police Station bungrung ko ba mai phawoi bi kai luang dang ko nai me hawkhung ko phu me tan ta kai pu ko lina banchin aju nim thau kan the Manipur Police tung cham le na sai nim thau ko me banchin goi bungrung ko tai magazine ka jaw me AK 56 rifle aka 0.32 pistol ka thum magazine ka jaw me 9mm pistol ka nai lethot gun aka 0.32 to magazine ka nai 36 hc hand grenade cha nai lethal cell cheru kap nu mai tamai thu le dei ni ka jaw bo me haingang police station kanina cr pre tu karu me kang khali na dara nu Imphal East district to mantri pukhri lamkan khroi na passenger bus ka khau wy tablet khongi lum sim ram pot kg ka nai ke na gram 5 ka bu me nim kan the lampot goi chere ka jaw na nim kuma mai ga nai ti ha usoi po pi khani li long khare bi ma kha le kai ko ba mai ti mai ni thai pa kan the police tong sam le na ga bang kai na sai security forces le na li long nung gai ning thi bi pa ja khri na mai ka tramadol capsule alpha loram joram capsule 5 ng le so ka thum bu kum na dai ejipam tablet le ka jaw le nim ka pi tu nge khat bekre na Manipur police khani na lekde ki thumbu tang mai Assam Rifles tong karung mi kang khalina pai khong police station bunglung ko nai mai lamjao mai ai lekai khre ne PLA tong mai khat nim kan the none district tong nungba police station bunglung ko nai mai ka jai kaifun fatri ko kulun thai ma mai goi rina do bang kan the kamung te selok thon jai mi gan ko pat ka pi tong e anik tong none samlam rina police tong lat pau thailai na sai security forces tong karu me kang khalu na kabam ko te gun phu mi ta ni ta kai ba me nungba police station khari ne kilometer chaku do ta la na ba me ke luang khok ta tat kai ke mai adau gang me khok ta kabu ka se pan tong sam thu ata man khang chuna thai ma ge no ne district tong bung lung ko ba me kap ning sing mukti part 5 khom ni na bi me bin ro me khong in lum si me goi rin a se lok thon adau gang kan the sab me police tong sam le na sai ke long khop tai nai mai kai pa de ni mai to ro kan the state tong higher education directorate kan ALS IAS institute le na kalu na sam lang na chief minister scholarship for UPSC MPSC appearance tong khang chu ni institute ko wai training su ku mai civil service exam ko jaw pa ku mai mai goi khang kamung akha usok kars asai Imphal tong paris compound ko nai mai Manipur State Film Development Society tong auditorium ko lang pat puni kamung ta chief minister po yuna

0: tourist apuna sumtha gola kore si yarl pa chele re ko pa ki ek mathak ki sing khoi maton duni maton ji deida sideida yam na nungsi ba yam phaja ba view ni si side na phaja ba lai ti hai ai ko
1: to khara su phami ko tamo si da
0: phami du ga
1: nung mo na phaja ba hai ba do numit taram dai gi
0: a sing mathak ta to ba de am kha da gari chali ba mayam ko de gi numit taram dai gi machu la ko si ga de gi side street bender lai mayam se sangsal laga kamai kamai to no nung din nung sa sa ba de dum lai ba kamai to no tourist hang si ne mingam ta hai bi ne
2: mera
0: ba song gi di
1: acha lai pham na kai de bi ra ba no lai
2: sang jam lai kai
1: ma pham si da phami rak pa se kyam koi bi ra ge
3: koi se manga mai taruk smai na mai haram bani kui dri ba ho ba se
1: pham ba gi pung pham di karam kan di gi ga pham ba ho
3: khoi na lak pa di pung ahum sai de gi thola ga numidang gi pung tare makhai sai da smai lo chal
0: tare makhai gi matung da sudum leram ga do mali
2: tarem ka da mi bu di adum khar ga la e do ga khoi na tarem khai de di pung teng teng da dre khoi sto le na a di silam hang oi bu di na khoi na
3: ani pan bo ga yum da mal le bo sai thang ga ko gat ba lo chin mo khona ba da ko
0: ado si idea ji kana na phuthuk bi rak pano
2: sum ka no ne ibani sum ta na ba ne ai jo che na di ai graduate lo rek bcom ne a da thabok si jo phang da ba a kai da lo ji ge sum thirak pa de su maina si ma phom je mi khara jin pul le sai da ko sa ta ki tang yu la ga di khana ga dra ko ji tang sing dong do le ga dra ha ba gi di idea di ba ni na ma phom jan yeng bla am yo yeng bla kan je de si da phom ma je ko ki tang a te sa ba sin phom ma phang dre bok ti su maina ki tang phom gi je na da mai ta ra ga ko phom ba ho gi
1: ta mo yam pha ja ba su wa khalo ni ko sarkar gi thabak ngai da bi da isa na irom dom lep cha ba ngam na ba su mai tong da na phamam ba
3: sai nik no bo dia gi ayuk ta abu ko sing ta ba loi ra kan da bung si dai si da mu arrange taw mu thol lai
1: thabak se yam kan honar mi ko ta mo jin ta ko dia mai pak pu soi bi ma kha ta na akashwani infa gi mai kai dai lak cha ba si da radio gi thorm na ching ba ga di ta bi ba ga le bi bra ma du su khara khang jani ngi
3: tai
2: ya dom
3: ma ndong am ba dai ya dom tha le dum ni radio se ko su mai na ga khal radio gi mai ga lak ba se mu una ba gi ga sum lak ba a khoi di dom ta thek da di ne ga ya ga si di thek na re
1: ado akoi na su mai lak chari ngai si da akoi ju isai khan be gi tan ja du ni ko som de pizza do
2: isai jom ma
0: ma kan mana ta khan hai
3: bi na boi na sak ba nung sit sit na una di le ngi sa kai
0: nung di
3: tu nung di su da na sai jin di so le ha bi sai do ina ta da ga

kudol geni subda lokasari yening amati ligla form sida usparani na sakpai sayma sering bana rendra ningom ba sairang bana sagul sem tijendra isai sigi dama jiti thabi dakli bana iroi chem badagi pebam inausa gi sei kudol tamjari